0: nga na mayayigi sa FM inga ko ya mga nonsi
1: omu bunge wensemu ya varavu kuboli obo mumu

0: Authority ni nyauma.
1: Ekembekereke abana dune yoka yoka imeye ege sane yabaya nyanduko orenge na otebungalero Friday. Kero to igolele tigatia ma kweli nobororo. Tora tigolele to tigolele to bugipako mbira na indo World Cup wende chake. Tideke kumene ya chinsanesa no tiabono mambia ifurahi day kegima imeyege sana watenga Nairobi ga. Ndoriko kwa niramanga na ye weta. Bono wija, bono manena tuwa njete. Bono ndu weta teriko toko sa mono. Ebe nubo kendo, ebe nubo gaso, mbiriko toko sa mono. Ebe bono tuwa binade toko tepanga ne ense moyo obo gima. Toke ndika sinkwa na ito ye Friday. Narogo kwa nega Madam Rispa waroni nkoro chukoro chinse mocha Saudi yoko teba tayari nga enda mwamu nilibero ne yumareli etaliko buwena. Tura kwa nila se engane yiga ya abete ke umbo eri ntori kora atika kora ye kwa naini. Kia gira bono tuwa yebe kire ase e istori yumo usi e yue tali engija. Rakini obi yamburi nga manyabantu puna tuku na kogenda iga tuko chako teba puna bono kwa gotire. Uta semye gente ke mogo sebibere. Mbire binge bono tuwe semiri kuruwa se engane yiga yogo kongonta na ke umbo. Kia gira bono ya tuoro kire ngari tangani ego soline ya mwaba mariga. Rakini ego soline ya mwaba makweli. Ngane ego soliga yoko kosana umonto kule abantu batigiru chingoma elietari asare kire ebi asara bi achande kire ayetu anyolire koruke umbu amange amabe amabe ayubono bunu mogusi buwensi pina inde tuatakiru kweboli ngakai igoto kuhire bintu buna nechi gosori kwa nyoranga nonyono mogusi andonsi esore bono giato oro siri elietari ibe lakini rende nga telikoba nga is too late, is not too late na bona inde toko inde toe se mikuruo inde tuereke bishi. Tatura bora niga igori yenga na yega yoko kongontaba na siyasa na magina chigari. Iki agira rendente na banda temuno mungina buwe chiro. Injo manyene magari ya manena, mamua muga, ayabako bugori la nirendaba na siyasa ya ndibago sokele guru. Njeno nyeno kulina buyego na nakulina. Lakini bono nde boli nga ababonsi bali kwa kongonta chigari. Nonyene kuhunga nonyene windscreen chigari nchirengo kune nonyene otike windscreen kwanza. No chichitaye chichigari chitochi. Chita ya nchile chie gari, oba ntubago kuna Nairobi kwa rumu ntogo tenge chikuwe kera kunire gari ya bandita ya kubuli ninkingeta ye yoka he. Igere chiribwe meronge bire na gendo. Nga nende tulikoche yoka kekoche pege kekoche kiangu, rinda magari ya manene na eno. Yaruche mungina wei chirito nyako mboli bintu binge, timbanye di. Igo nko hunga, eta ya ye gari ye gosine chile nchirofa spoti. Gose chigari nchile chichifi ye tuko chiguru. Oisigo kuna nonyene tayeria. Tigaba noeba noesuko kukune bamba. Igari ese maga kakosu mtu. Asa narogo kuna. Lakini yako ila chiribu wetane meronge tatu. Nechigari nchiro na chuchukuru kuchima sidisi. Oko nyoro mtu koko kende maga jigari yoko unyagosuka maga kake. Eki agere gari ili mnuko kuna. Tali makani kuende buwensi yuko chuko ila rabune chitinde tonalete. Bono. Tuto rapora ni nga nabantu mbali ngi gari. Bono baka asende chigari chichia bari. Ende chapa isimiwa. Bago sokele gole chinde chinde chinene gati muamu. Bono no bantu baga sende baka nere yu mulisi baga kete bone kerole baga hata. Bono nchengu alie na kenda mambo wano yare nge. Eki agara timanye tigo liriye binde birakini kunga piririye kore. Ayomo nyane tukua na kukura gari tumanye tigo liriye gari. Ayomo nyane nkua na koire gari e gari chi. Oake ruwe rangi omanye li goririo wake e gari e rangi. Ayomo nyane tukua na kukua teru kierore kia gari omanye nga okori presia kerore kia gari nechibesa ire nga. Lakini noga sene nerige nari yao, nechibese chia ukwe kose mia tano, kose mia mbiri, kose nechanga kwa nyonsi huu. Bona aje na magena, okari wate gari yomondo. Tutika turabura nitubuno mwusi. Namba wani kene gente kebe namba ibere enenda mamu, kose neribero, kose nogo tamanya. Iki agara wana batu kubura nina kia keroko imoka. Ego sari, aba antumbali na boigo, na agote pinga nonyina matanga. Aya monyane nkua na, aya mbali mogo tenunga chikasi ni chimwaru nyari bari nga imore mwata. Chikole rachiapo nchari nga imole mwacha. Efa amirikoru babasi nga imole mwacha. Tenena, mwatenena. Agwe bicha, mwako bicha. Rana mwe karanze. Ande mwe somba ni na mwale ngine chini mboche. Ande mwe karanze. Wano, aye mwanya na mkwana kwa igu ukono nga kia kolere nene. Kolere nke. Omo mrorio tunyomere te chama ni ya Nairobi. Mkwana kwa egu. Tukwana kwa base kiruge ikinga ki. Bono, tikatura ngiri omo igu omo nene gocho mocho yogose. Muka mumura. Omo nene gocho mocho yongo. Nkwana kwa hivu baga, ubu atali kondo ukwani ya banta matanga, nkwane kubore. Bono, enda mwamu kego kori, kusine libero, njente bebunu mungina kwe chiro, omu ntoe ruli baga kwa nasa matanga.

akarokwa Rose Muhando jumbe ingi ya kigi maimejege sase Friday yega nagochia se omogusinga nabo okwero gayo monyene yani nga mbuno mondo tariko kore meremu uganyerere tetuoko na korigele luguru na maate nga iba soka nkiba kora kwa rolire nonyeno ugoeta na bantumbare bagoeta ni abanta aseki neroro ranga orero madamu ga soka kichi abeire nsasta iga urine pigipigi tali netiri ya kulina botambe igari ne pigipigi yani ama nyeteba ka details chiri nonyene kubona kinga mondrero okonyora nonyene kubona kike nakira kwa beke eraba ire frati kankora botambo anjite bikoro te bitambe umune ke ago chungusete baka ama nyete pinga ke nakira kwa beke tuki kamine ye akolinde tubuge mabwao ere bya gose ogo boli na kike nga kia kama nyete igaba kaime ago kubona ngumana bono sukuru kia rangeli kwa ijo fast umuke yani amanyete pio boge mabwao teli bobera kini okuebori nga ayomo nyene ya jeke rugu ikuru kuta ayomo nyene ayo boge mabwao na hindi nakitoko na kotebereka nga nonye na abana basae ntoli goti kako na kubakuliranga ebi ntombiro kubeka maboka o vigo chako kole ntorobo emechanda nkina nkende ama ngana yobo sari ama ngana yobo ibi ama ngana yobo kurumi ama ngana yobo iti ama ngana yobo nyakabikoro kupremarito Ebi na biebi ntopika leteno nechu nyomaji nyinge chikobu neka matukaya. Why? Because yu mwanto gare miaka kuminasta kuminasaba uchaki ile kweoro kia mangana yo pre marito. Bwane kero kweso ili pre marito. Kogo uchaku ikabono marito nyene. Kwanyo ara my friend yu mwagongoro sirento taituko uchimange uchiabu. Iko kana kwa tebia basa inga no nyene bi ntombire bika chiri chinga kichia ye. Na kyo mwanta kuerende romo nyene miremu ya ye. Uko na kuminyoka minyoko kukoko ramabandu. Mundo na rokura mabante metanda oga ke metanda yata yani omuntu tyo kyo omuntu meta kumuna kinki aga kulierete yani akwemuka na ndembale no nyono gwaka nutali gwaka na mwana siaso ndasa de lyoyo yani no kweru igerwete no korama no kobeke binte bibyo kona kogechi byo kogechi byo kobyo kuramu mundo una kinki guso mundo ya mokolerate ikiagira akuboka mambi mugasuma koroba no kurama gweka gwetera se metanda bona gwate bana kyotare roga umechiroga wewe mwenyewe nga yomo nena gocha goetera elinda chago seseni onya yega siya unokurute merumi okurama onda mwamu sasa mabaraka yanapitia wapi ya kupate tajiri opanga kurupaipre niogote ba professional security lakini keumbu abana siyasa nigo ba achire keumbu abantu basalitigali okay sawa sawa mbia mwono zene takurusa utumugirango ogote ba iga. As one of Gen Z generation, I believe two biggest challenges affecting many Gen Z ni small handouts from politicians. Wacha ni kuambia Gen Z na musiji gambe sana. Handouts zimekuwa tangu ya kati ya Moi. Tati Gen Z mwa atako rati handout pono mogo chako nyakoto. Tainga inga pono Gen Z chi handout. Aba anta baba alikobe kachira ini ba di rekero mudorongo ya alenge tu alikuwa kira Moi na Kanu chikura. Tianda utinti ya rengo. Tali inumu achicha. Bono mogo cha kunyakota. Tenga bono jenisi. Nini nyumeona mahanda uti. Sio nyinyu mumeona mahanda uti. Historically in Kenya. They have been handouts. So musianza kutuambia haya. Abuse of drugs. Hata sisi tulikuwa na busa. Na changa ilikuwa. Hata iyo wakati ya Moi. Wano maite mogo cha. Nga asoba mekiango. Apana. Chinya sore. I've been there since time immemorial. Wano maite jani sionyo moinu mwa chodre nchira yenu moko kenda moko nyakota tengo maite chinya sore have been there. Talibono mtu wa chirolire. Yaba antoba kinri ne maru kwansa liti yoma nyete chikangara chikiangu. Kwansa liti yaba yuti mbare kwa ika umo gambia kairu yuti yaba baba na yuti. Yuti hata iyo haijakuja saa yenu wae sirikuwa. Yani nande liti narino nyene chikari chia basikari chita arenge chia reko minyokia maruwe binyoro. Para nchi arenge. Nanda maruwa yunu arenge binyoro. Lakini bintu mbiko lilibyo bochabu bune bimoko kora bono. Bono jenisi wacha kutumia excuse. Ngatio challenges. The challenges have horrible. In fact poverty was worst. Enga kita bantu baka radile nchara. Bono iga molikorara nchara. Bono mbwate chipigipigi. Ndundu wabwate. Musitumie ma excuse. Muna tuletea sasa tumesikia tumechoka. Engena ngeni agresio koteba. Enda mwamu ya maiso marore. Na kioko abantu bachiko itira manyinga chisiringi chimibere chimisane libweye mo. Yani neba nereli kwae ku omanyoko chiko itira manyinga yomuntu. Tabu ati magoso. Ago teba chibeseti nchibari kitande nchibara. Yani chibeseti will haunt you. No matter haunting.
Oko chukontu kaika kwa nyora mani nga nekerero kyo montori kwa reko. Oko kukui. Bali mwale kwa ita abantu. Kwanza muno mongu anu mwaitete. Oko chukurara batu kwa kukui. Oko kura. Iye. Sindi oi yengenengen hiagiresi. It will haunt them. Omo nta kurara batu kwa kutapopoko. Kwa buka ninki. Kwa buka no okori ili mpira. Mpira nechere ya World Cup. Bono. Oira neno tandake utukurara. Kwanyara wano, kwanyara mwondo ya maizari ya kori kireto nkieke. Eki agra waitera manyinga a mwondo utabu ate mamocho. Kwa roli. Kire gente kibina kitu kuna kotebera na kijani zieti. Nonyo mwoko na kutumi visikiusinga chinya soleche icho ire. Ibi ntubio kutindi bia icho ire. Ah, pana, icha kucha sai. Imekuanga. Na inde bono kuchinumu wate ne pati mwasomiri. Matukani nonyo na wako soma masomo tarengi. Botaka abuwa ichira bantu bali kura ranchara. Bibaru ambia rengo wa bantu bali kuita noko kurukuru nyango. So, waka bagi ndabu manyi. Ba menyogo sina matuka atatu. Eki agira bono ako koreke baru wako chakuira no manyakuira na nenu suegu niye bituma. Niyo sae muna tuambia muna enda ifi mutanda unapata miatano. Esa ngana ni mutike. Iyo ni excuse. Chide keko mine mwe kachive chinsa isa no nebe tota kete kukura seke bako kiale roko bora ninga nenda muamu. Nogo tamanya nobo didi mono asoku bosaria. Yani yo bantu muku muka. Wano ntoro kopekira ni fakti ntoro kopekira bana basukuru mamocha asoku bosaria. Iki agero rocho nyo toko kongon tachika lichia bantu bosa namagena. Pusa iko. Bwana nocho umuibuli nocho yuko bobenga na imokiri chibe sana irele sukuru mwano sambire domu. Wase domu ya ayiri. Abana pa asari diye binte sukuru. Na intu tu asari di chigari chiyabande chiyabantu busaigo. Bwana ntocho totenga bwana tope kira abana mamachonga nki abana babako na wasari diye binte sukuru. Wako umoki ya magena banya wate birole sukuru basa ambachi domu. Na intu gano oto itore abanta banena na intu imokiri ya magena. Tuatiri chigari chiyabantu tuakolire bichie ni paraga. Wee!

0: Freo chenge kuro chinse muche utawala hopi sabathu cha sunga nchio ye Eva Kemunto nabayiga hawantu utawala Central White Township nabayiga motora nisibatu wali sabatengia habari sabasi ok kuro nyongosu umayigu wawa wakina mina mama watoto 5000 itika andora wabayiga mbali meyye mrobelio baba trufena kirubo virundo mama halen kesare matata murang hapi sabathu Kana dubah ngini agresi di Noboy ko kada cinsa mochiri cha utawala Hopi Sabath, Sylvester Mokamba nyebuta Buri, Stephanie Misoka Uweko, Peter Uweko Kikombiwe stato bitha Uweko wansiwa so me yomurobili Mano meru nyagako apena kuna mara ni sasuri Minisiri ya mofi nyagako Hopi Sabath Nikundio gera bana Libra Gifton na Prince Tukondahani PS ago agota kuna cinsa mochiri cha nyamira bobembe Lakini nguwati lutega sinse mchina rubika wangware Happy Sabbath Salome keminto nyone Nanto ikabige sa village kiongeti undimi agesa nigesa Happy Sabbath Wachase mwumperiso nyone Daddy onyone nyairo Jenny mwumreka Barnabas Kibaso Florence Kirubo Rosi Kimunto na Surambaro Safi Lamike ubanyarome na Jones Bundi Mbusoro Mwumigwa waki na mifansi baso ime Yomurubilio agesa nigesa 07-24-25-6-504-0733-332-236 Kana mwana nchase nchira wabene kimu Happy Sabbath Esa nige sa Happy Sabbath.
1: Aya kuro gesa.
0: Oh.
1: Aise.
0: Ndiya ndem yor.
1: Ndiya hade.
0: Eh.
1: Mbale ndiya nge sa ndim ndi pare cha tire ya.
0: Mhm.
1: Ti wale ge ba magiya na of school wa.
0: Yes.
1: Ai ga wa yek ye.
0: Mhm.
1: Ang ko ba ni pe ga ya ko go ge mari mo ngo mo ge pa ga.
0: Eh.
1: Yes. Mbaga neri sabate ingia ngumpu sana ande ngate nyake meguwe hitiyo na yara nuweleza sifiri kuwao jifiri kuzuchamo mani
0: iye wana
1: apara umpaka nili sabate ingia
0: mhm
1: anyambari na yara nere muhima ya vahiga
0: iye wana
1: wana rende maandindo chenga anche anye ndiye tanya nakana nane studio le
0: iye
1: ngona wata arara kini rende koromu vanga ayota aragote nanda moche moche na mosena tuotuwa ni rete nyamire humu iberalia
0: iye wana
1: ndundo mu anjete
0: mhm
1: ya ni ndojo matendo jana ndiye na kana na mora yu turwa bakabere
0: ye bana
1: matango na watu wa mtura no mwezerania wo mujumba wo mwemuzia wo mosena ta wo mugawa na rajumbi ya bora mtu vile kio mosena ta jioka na anda wano wogo jikoliere na guzio matena apatayeti nganchoa sina nengo na nato kena na mtaina kiu mtu siya seko eko ya no mtengo taka na maandia ae la undie kero wene yitu ya jire kusivo no onore ya
0: hii
1: isa kese kwenye korora moro hii
0: aya tata
1: wana wongo za kugu mundo nekwe shiko pingo mwuzia saare
0: hii
1: yoko amani wa moro gini ngo wano miri kukana nawa jitenge kana korora noto na mama sabi kiali kubavu kapoko kubu amerika
0: hii wana
1: nimpa njeto angera maiga ya abondi kima ngangu musani yone otramo ibona kuwalika nilgocha magombo nanda ibona tukwe tina o kuma jirika ntoko nyo kama yetino otramo mbiyo ibu ya nabaji teki karakara
0: iyo wana sote sada sote sada sote sada gesa nge sa lo happy sabbath
2: happy sabbath
0: ee bwa kira bia
2: ok vya mbada kukwiki se moja nyango sasa kwa watiru mwiko wa kina vina mamatoto fit
0: mhm
2: wangu te mireli ya kuria mangana abu mange
0: mhm
2: Adere na motor no modya san rusha bo wasya mira wangwa kiro mo muyura ni ange ko
0: Mhm
2: Ono mbra ngure ni tanga nyati sabato chozi ba duri chikana se chema mina bono nyango so sentra sirindu ba pra to pra sirige
0: Yes
2: Ike ngak kani se anga kiro kuna yange si dia
0: Mhm
2: Ene so gana masabi gitende na sime kanyanga saromo nyoni
0: Mhm
2: Uchiju unaro ba tana njini kuchiju kemo choro
0: Yes
2: mwana wapa wapa girango kuruwa nyangu sasara mutera lini
0: mhm
2: nama sabi jolzi vidyo nyadu inabi sabati yangasi vare wawzi
0: higo
2: nyasaya nyasaya ujitumbira nyasaya maampirenda
0: ya muna sante sana sante sana chideka mwateli chikali kubutuka chide emirongi tatu nainye magai chinsa isano ni mochi wano mambi raundi ntangani ya marubulega sanigasa happy sabbath mbasi ngadikubati marubulega simambi ya wano